0: nuko ngalal na bahagilikan. Naka na magibjabon ng kanisa, chuwenda, kulu juko evidence. Chika wabon wari yon timik, nyuko wari yon, kuko bawa kanisa urit. Ama jate barapta na kerek. Imo ne Kenya kut kumiki ninyo lugi konyit. Kumadebu. Kero kanisa, kunyo lugi konyit. Nota na wapuru suut, nikmin digila suni kamu, kutra ako ba guls. Ipo was kristianik, ami tige tebe karapta nui. Toko shuari tinene tindo kristianim ditni mucho konget nka. Akwa kanisa. Kuyiwe di kanisa kungan kulehi, mi olungo isabeni yo. Amu wenda ako ba guls, ako famiana, ako mucho mu mucho utkubiti tasabi. Amu jasam serkali ba imeta Kenya, ako asom kipchung pamur komen. But kumi kini nyolo ki kaya kasan, ako nga jangan tiki guzi ni tisi problems. Ko politicians. Amuiwe, kaliarani rapto anui, for example, Nairobi yo. Utkometa nga sa mwana siyasa kule, for example, mege baka mpaket. Anakot, kwa mwana siyasa for example kanisa. Kaliarani for example, ngaye for example kanisa enyu, niba Arwas Catholic Church. Tibi ndip kesa. Tati karabu kwa kitare kye baka. Kanya mo bagulis kanisa nito ni kagisoya siya kasi inyabarwas. Ko ameja mo akirik, ako ameja mo ikipchumba mo komen. Ameja jungko sa nawa siyasa ko undani, sumay ikitay kasi ati ko raya kaya nang biju. Ameja ko kerkonya ni Kim, ni ko kani tutong nawa siyasa la, kito kini ka ujakus. Mot ko yaya nito ni rapto nui for example kibire kay mara mot ko ba for example tibaser kali, tadi sa Mali. Kung yata di miyupin sa ni, kujugulis. Kongen maras bo maybe you got to call it in there call kujub bul ifu tani ngene ta Kenya ku tu kina kararan amu jo moy mur ko men te len ka pesa ke ko ngtu tu amu ku mi mana siasa ke to ko ni dinyo ngal yantani ngene name ngore sten agiru agi mutu ko kiru amu jo moy ko IBC IBC ma solution e kei ke rebeti to ana ke teti to matoko sa ngajere anan gebir fainda magati ko gin cita makosa cita na politician na tulis ang mga jere na incitement na incitement nabi eh ito ko mi sergali ano ko mi position ako mo jamo chay IBC kimo mi ngel kipi kenyan sora ugir toy kimo kyo kara IBC ko mo ko kiger ne ko anta agenge ne ko mi sana rapto ni ko matare ni nate tatyo ko yiri ngale kimo kara orane ni tatyo ko sisi kimo ti kiger ngale jora mo site ke tejo ti matosa mga jere ke bir finda Tapi kamu tuh apa kira kinde kinde ko? Tapi kutestai mes tiba Kenya.
1: Aku excited man Ken. Kungguy, aku excited man. Aku excited man Ken. Kungguy yang kiri ngunga sama di negara aran kabisa. Kaya gemandeng studio segewege engete tujuat nerube. Kegura naik di nerap tanoe.
2: Kegura naik di krono getun betun bo kasih tabung seregonya.
3: Seriwa history koraba ko maita ko testai ko itu.
4: Ko mi asma ma koran ni kelipan ko ikmade. Kuatze kulong kapsa korir.
5: Kia bunta bwa kwenye mama Kongui
4: Majabu moja Kwa yek murembo hata Australia Alengo mi murembo hata Australia iwe Kwa yereka posten gora in murembo hata ke in jamaa Mi baita ke chion
3: At the same waze Mzazi wani kinye Kawazu kitu ya kwa smile ndo ya Kiko alibani ya iwe kule joksolwe Mwage chupi tuto Ingo timeja hae kapa wa mi
6: Kena klemo Digital man Kwa toki salve Iwe top top singer
7: Chu kologo iwe gabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tuguru.
8: What has been preventing teachers from being exported is the fact that they didn't have a certificate of a professional certificate. You know, there are certifications that are given by the employers and the regulators. Like in the law society, we renew our certificate, practicing certificates every year. So the TSC, because it is also the employer and the regulator, must create infrastructure on how to give teachers certification every year so that when they go out there, certificate of professional certificates are respected world over.
9: Swala la mihadarati, serikali tu ndio naweza waambia watilie manani kwa sababu litamaliza watoto wote. Hii kizazi kitaisha. Watilie tu manani sana kwa sababu sasa penye imefikia itabidi watu waanzie chini mpaka juu. Fuatilia utaratibu na hii swala la mihadarati kusaidia wasaidie vijana, wafanyie counseling, watibiwe kama wenye wako na mental yao waende watibiwe, wafanyie counseling. Hata kama umepoteza wawili umebakisha moja, fadhali uokoe wa mmoja. Kushinda muachie hapo waende na bado wajirani wataenda wengine. Tunawahitaji kesho.

0: Kates ko mga sigi jota ka kule paka manutet no ke ger gele ka testa ha jigli she tena pa ke na yo legi bune ger che jota pa bu gite da asa ko bieta ke gerinda ko mata ko testa ko ngam chame tap ke ne pa la go ga missing en ko maswe ke chabaga en ma ko leng ngu ne ko ko ge pa rian chi ago la go che ta ko menge chen ko paise ger che che bu gite te en ko maswe ga ka ole ko ko na chno tak paise ne kwa chaba te se tap e me ta ga la ngu ne tena pa sabit
1: madawa ya kulevya hili ni jambo limeleta hasara sana kwa watoto wetu na limebomoa familia nyingi. Nyumba nyingi haina amani na nyumba nyingi zikawa zimevunjika. Iwapo serikali iko na uhakika na tunaamini inaweza kabiliana na haya madawa, mahali pazuri pa kuanzia ni source. Hii madawa inatoka wapi?
0: Tasatai jerse ta koi chibi ga be moni ko ger gole ka tasatai go gimi ta khaliya ta aga ko istai ge terchino she ge cheter serchin che ta kin ge go ngam khaliya ta bi ga be mi hit ni ta ga ko ka bi ta nga sarta ne ta ki ti ta ga ki ro ga eng pe tu ta brai ni bi xi si ta che ko ge na men ko mas ta ne ba ki sumu ko sub ke aga punya ndi ta ne ba ngam ta ba khaliya ta ne go bi ta eng ga na se ta ne ba ki sumu eng ga sarta ne go mi te tu ye ta ne ba linda mwananchi negoite kibete sabete chito agenge agobite ngemishe tenego kibel pikipiki shaksoko lagenge mkarita genge nebo police en komasata ga kusubke ag ofisa ega chapa police kotese ta chiglishet negim kotinge agya uti chota ga che koko testa goiba aragenet neo en emhit moae police kolego bit ngametap kalie teng tuyet notak nego tersin kasubi ga chapa matushak aeng enga sarta ne ko mite gandoe ke chaba komasta ne balinda mwananchi tuye tap kanisa enga St Stephens ACK Milimani enga county ne ba Kisumu che cha to gandoe ke chaba ta seneta ne ba Nairobi Edwin Sifuna a governor ne ba Sia James Orengo olengu ne ko tasata jiglishe enga sarata ko ginam pi lo ko tinga ka bokchino shek jo ge ba orian cheng tuye ta ne balinda mwananchi ne ba mite gandoe ke chaba ta governor ne ba Murang'a Irungu Khang'ata enga komasta ne ba Nyaururu ole tesetai chigilishe tak chato kulugu yaga be meteng nogin tako ngete emo FM testaib chit kete shani ole nyor chini lugu yaga be mechiti to atin ga sartane nyalu agina ile tesetai ureria tambire tap keldo nebo World Cup engingu neko kwa takigei semifinals ne eng mutai go urere ne France ak Spain eng sai tangwan nebo Game Boy ago ureren England ak Argentina eng petu tenebo kosomogasi eng sai tangwan nebo Game Boy. Kaine niu ko Stanley Arab sugu tegu maon gele chenen dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Life Stats.
2: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
3: It's now time to enjoy Hookup Legit Ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Right, what do you have left? Come on, get a logo. Ejagan,
1: because if the boy at up Sharon, so Nile's responsibilities to go taken you over in Sharon.
0: Uzuri uge le ya we mkulima hapa na pale.
1: So kule kwanda Absharon. Kamundo go mengela kwani.
0: Mhm.
1: Ogi tinye stugu gambote boya ta Absharon. Kula ne ne so misani logo.
0: Mhm.
1: Ko tugu gala kyuni ko inye. O shopping uniform ne ne kule ka kasi nyungu tiko alubane.
0: School fees. Alubane school fees. Ngwana alubane school fees.
1: Pomari.
0: Pomari tinguni. Babata
1: Poyota Sharon. Yes. Ego male Sharon Gungui.
0: Yes.
1: Ako Sharon e gunyine tesko kutesta akte misi.
0: Mm-hmm.
1: So, kungi ete mother in law. Kuto imeni kapsa yonga bwa bi kyo nyo kwalisi.
0: Oh, chika bwa mbar.
1: Inge lot koka min me nyanyi, anako ka min bandek, anako ne ko lot ko cabbage.
0: Koka bwa bi kyo lisi.
1: Koma nyone lori timbar. So, betu nangitile. Come in, the chairs are not on bar.
0: Kill a guy, ground.
1: Ego got in barret up, Sharon.
0: Eh?
1: I got the man and will give shade up in.
0: In barret up, Sharon.
1: In barret up, Sharon.
0: Eh?
1: Go Sharon going a mumma may go belong mother in law.
0: Eh?
1: Kupchi. When the mother in law in the name of. Abare gisomesa nu logo poyot inisis gaibare bun wanu rabini gisomesa nu ne log rabini kiko taba isien ko mamiten gi aga so ngepche twani chuchu mamiten log gisomesa ni
0: so jugo mangare gepche twa
1: eh so ko gale sharon moye si apche chi chebio sane rabini
0: mhm
1: kole lakini ndanyu ne nore ne ko so ame gumnyima agot agot ko jogo tep kole ugo iga skole
0: Kwaisi
1: ine, yanga tebe na sinye chitokolo, kwenye urusile nga taina ili koma iwirchi kiki.
0: Koma isi koi, something small.
1: Kole lakini ningo demande ni direct.
0: Nyo na akteket kabisa?
1: Eee.
0: Ehe.
1: So kole sharono, mwangi no akitaiche vyo sana. Kole asitaka na, kole wapa mwachi ne, to mgu mwachi ya sinye ini kukwa ndape boyonde nyi.
0: Ehe.
1: Kole kutuwa mwa eskule ili nga asitaka.
0: So tuko ya ipari kenyo ani chegen?
1: Eee, kole koko nyona, kole koko nyanyo hii. Kugaba lugitungu hii.
0: Mae kepchei?
1: Kole kepchei ni kolo goi mnusu. Kolo maebogo nusu kolo go 400 lakini kubaka kwa mbogon.
0: Koi miya tatu?
1: Koi miya tatu. Kolo imagine anye. Era vini choton awe kine netu gugimbare. Aba isi ene ingote.
0: Kolo haraki lukiso mesa nulago?
1: Kolo nge mwagit kolo ne. Iko nori rabini keba ne ugiso mesa nilago. Kolo sharon anye advise me.
0: Ali anen?
1: Ali ya chepio sani. Ando lengwa ne. Anawa mwachi ne. Kwa
0: marita blogo.
1: Kwa marita blogo. Kule nga mungu kuna ni stress.
0: Bas. Kwa magayi na mribote.
1: Kule wangi ya. Kule wangi ya la tenje. Bago kwet kule. Yango geri kukujo lorit.
0: Otu kwangi ya.
1: Kale nga muna natawa kuse. Yango itu wako pigibigis.
0: Kait lorit.
1: Kait lorit.
0: Kama kaya jaitu.
1: Yes.
0: Bas. Kama kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya

0: mesmo.
1: Listen's Protection.
2: Igureno solvi aiwetab kaptinga bwana mamba ni moja tu
3: nigileji metwa kibedi ko urota kai magile kibedi wole masangapi
2: agoi saa 12 monday met bwana une ulo
3: ngalego janita bwana witule lemi chenge chengo meto confirm location tabi ko ngini anitan asiko bit kebe pamoja ni otane nyoro bwana conference komisa wa bwana ni otane ronaldo
4: nemye karara bwana watu wa mambe eto
2: aja mega kabisa
4: upi juju nyaka lagi sema sezon gwaru aga ade ku kabe jata ka very show
3: kwa jili ga ga yet bwana
4: kwa jili ga ga yet bwana kwa buna ti brai beto
5: ala
4: koro ga di pe ne amne ne ti to gwe mo
3: bye bye ga ti she
4: Ronaldo tu ode jibon me ga jibwana ba ra ni bichi so mo ku ti go na ta une da mi bundi eno me ga ni bitri zendaro tu to yo ko chur tab lago ti yo lago ki ga na tab langa Abraham abi ne maja mi tu ni wei
2: wei
4: Ronaldo gara ko ga ko wek to ngwe ne to ko ko mi tin bwana Ronaldo tu ode jibon me ga ni
3: ba ko Ronaldo ga lo ga wek to ndu wa she ko lon pas Emmanuel
6: Jamga kile mo de pigin son mam agin valbei ayeta tinga yo mu neo
2: ki jamega ga bisa
6: ayi ko ge mi zani ne kile mo kum ye ile tu no yo mi ge le kidogo ge na ge le ye lakini mo me ki ko ge ko to pu yo kwa na na ta bi chue na na me ge Ronaldo no ko mando ama ma u te ra ra le ge ni ati ang ne ba che blanga ni yo yue kile mo ama ma u te ne si liwe ngara me e ri ka te ago le ni tu lo dre chi na nge mbu ko kwa ndani mi tengi tene kwa mwake zuneni kwa hivyo nira kichana nivu netucha limbo tingwa mungita vipare neo family ni baba atia vinyu ni bara hivyo meli kwa nagi nge tipto wanda ni gobezo wapeto ofto wane kitendo moto tipta pia kikon nurida ole ni viga apka pole sana nga wana tuchuwa pa kito kichana anta nata muma mucho woy kie mwai pole kongo ye
3: Kongoi, kongoi missing Emmanuel, kongoi missing Kevin Murato. Mawili yoro tena lebo studio. Agere ndio tane endu kwa sejo tu uljo igore jebe tabaye agere tukule msalbei.
2: Ehe.
3: Kagili hoy?
2: Kagere tukule?
3: Kagere tukule lakini mange loko yake mecha mage ruwa ndio tare leo kibanga ne.
2: Gari refresher system bwana aklemo kagepche. Kagile ngo yat kota obligate your box number 2.
3: Kabache byoso kogi kwache byoso number 2. Eh kogi kwa boy shake number 6.
2: Ako je kondok che mi number 2 ko elbu shek taman ko tije biosok pokol somok
3: amai gas komnye
2: yani 10000 niwe ko tije biosok pokol somok duge number 2
3: ako en 10000 jo amai gas komnye che biosok komi duge number 2 komi boishek number 6
2: yani box number 2 no nye
3: ako iwe boishek box number 6 ako ichile ichile ne
2: star 448 hash
3: amai gas ina ile chine chitu ko ingne tai ne atar kiba ishera ine 19 shillings anango selingi chek tip tem kitio
2: Star 448 hash. Oya tebio sok box number 2.
3: Kama boyshe
2: number 6.
3: Ama inango mie soriti se mato tiketul. Boyshe gango igono ang number 6. I boyshe na bas. Tebio sok igono ang nangu wangeno igono ang number 2. I boyshe na bas. Tengwe tamuna mage marathon. Star 448 hash. Kero elgana. Stenga na ugana number 2.
2: Elgana apana duga number 2. Kopa tebio sok.
3: Ama tebio sok obure number 2. Kopa boyshe. Check number 6.
2: Ako kimeje jebio sok 300 ak poishik 300 jitukul kwendiga agalebo taman.
3: Ako chi ne cho kire Newton. Ama ago ne siri. Yonge nyo duga tayo tu igeti sai noto.
2: Ako amubo kisitiwe malasi maitinye jita credit. Malasi maitinye air timing si metsige wako.
3: Bora ko mima ati mo ingo gition.
2: Wai.
3: Maitinye 19 shillings alako 20 shillings ene mpesa.
2: Ehe.
3: Star 448 hash.
2: Nam namba ini tako mie kiji ile star 448 hash. Boxi negiote iwe boxi negiote ko chebiosogo yote boxi namba chebiosogo yote boxi namba 2
3: ker madam ni tayo
2: boy chego yote boxi namba 6
3: ker madam ni tayo gloria cheboy
2: 10000
3: kaina ngora madam ga bwana evelyn tanui
2: evelyn 10000 kora evelyn gebe kuno atinye
3: agon matthew talam
2: 10000
3: kaina ngora bwana harrison korir
2: 10000 harrison
3: ago terik pet ire yu ko bi kyon je tayo chego kuya kole Kogi goi chebio song number 2 ki goi boy shake number 6 ama igwe yota gebo madam ene Lilian stengere number 6
2: boxi number 2 ge metaji jebio so ko ine boxi number 6 siwe go baba shake bom reading number 6 kagenda tu ice nyen 10000 kimeje boy shake 300
3: okay chebio so paul so mora Agoye ni msal bege choki ne. Ama ijoki kapesa siko biti hiku na tie name it.
2: *448#
3: Chebio soko kwa number 2 kwa boyishe number 6.
0: Emo FM ni nyo tugul.

0: FM. Ale go jare tan barango to ke ga se kwangu tike boy wete ni an tan to kwe gite ni ga tan basi mo shege ni an
1: MFM.
0: Ema sama la? Eh Marta.
1: Ya muna ile ma.
0: Ke chame ge?
1: Ta ge ro ri sa ge ndo ve ne ke mi ba le go ba anda ni ami lo to yo no.
0: Eh
1: eh. Ale ga na la ge je ga bar ke ke wona bo je ga go ya te na no yi ga lo. Ba mo go si ile ma.
0: Eh.
1: Ami ndani e Marta e mo go go mi ndani.
0: Ongoy mising Marta. Elija. Elija.
2: Oh,
0: yeah, kita mege.
2: Abaza, yegoro ngi salve yo. Gelalalal, I can't breathe.
3: I can't breathe, but.
2: Ba yegoro, ba bichi jibari ya dabaga ki buana, ba revi. Mari beso kay ko beja ga je gan ko ko bir ka ko jomya ne bugi mi ba mo ja bugi mo so bo gen di ga re yu na ga nge pe ne ga pir wo
0: ko hon ko jor wa ne tan ko mi sing bana ara bre bai
4: e mo ne gle mo salve
0: ki cha me ki cha me ge
4: e salve
0: wei
4: matun tu tijen mana bokap cuy ingat ni lagi kerat ingat darah jaeng jauh kayak
0: iya kapsa
4: ingat apa lah mata kata anangot tu lagi kubur gayi ada kamu ingin ke situ aneh tu takai gelai weh mat kubur gayi kapci anak kubur gayi bikin jalan macet mana maji tapi indah mana kira ketiungan Ongoy sorle ka gi bunu jengwa de no.
0: Koro maywet.
4: Koro.

0: FM kokoketesiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilisietab Geopool. Itin biik chesire milionisiek 4 eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul. Emo FM
1: ninyo tunalande 5 years na mengishe adhiye logoi wachita nekimanya tuwa ngungualu kila kule kisigiebe sigiebe koko kwa chindana wale waisa liana
2: igure waya munga ta jita ta tembo waita ibe na ngitaru 15 years na nyusa amutu heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh sanin sun yi mule reni ga daga aba ni tuni mu gele wero gi kidogo daga ga jalle wan bwana gi wan te gita ko ibra la na nyina tere ni ya so to ngere la gi tere sun ge reni ya
3: ma gi bura la we ta ki to ba ya so to mo ti de ba te ge ngo nyuane
4: la juma tatu awe go mukas ko ngeten saita mana ge ge awe saita mana we en e mo na se chamana gi ya na mani
5: Alego Jonathan kagwege Ronaldo tanele tunete tena tane babu satembe tabaini kimeza bit kirwaj kimege tigonge kimeza bit ketare bika tani tabu nige mwage lengo nye shida inyon kebe tana tane bo kap kirwaj ege bete tane bo face conference asiko biti mut kap kimuti ngap kirwaj agu mwage lebi ke serias
6: MOFM Niko kap kirwaj in MOFM kirwaji agi tigon nige asige nyor walutik chebo uinwek chebunde gimungul med kap kirwaj in MOFM
5: Longe aje jitane nyon conference ko bit ke toret kere ge toret ini atani gap kirwa kwa gumwa ge libi kyo tenje misoko ama iga se saini inyone ge tire ni anita na ge chokye
7: ER boxi namba ngapi
5: boxi ne ge mi kuru kwa namba 2
7: boxi namba 2 iwe kuka ge ende 17,000 kime jenge mi gap kirwa utu ye gora 17,000 jegu chegi ya kun kwa kwa mpesa
5: kwa ge ende 17,000 ichile ne
7: kijile star 448 hash agi ER boxi namba 2
5: Kwa maiga siko mnye, maiga ibendi kapkiru wako kiguye.
7: Yani rani ngijil star 448 hash. Kepo anganu unboxi number 1, agwe boxi number 6.
5: Boxi number 1, agwe number ngapi?
7: Boxi number 1, agwe boxi number 6.
5: Kasi utako mnye.
7: Boxi number 1, number 2, 3, 4, 5, agwe 6. Lakini ulimi 17,000 kwa boxi number 2.
5: Kwa mai chitane chitakere kwa hapapik tamanagla, tamanag tisap. Kwa hapapik 17 agwa kichenge pik 150.
7: Boxi number 2 komi 17,000 nagi jok chikabisa yar boxi number 2 ini tok star 448
5: high. Neji tane tebe kule atiye me sabari shaka tapsal beisa waga atiye kuna.
7: Ige rengi itiye me sabari ita genge iwe amagi yogu 17,000 ige chikora duga nota boxi number 2. Star 448
5: high. Star
7: 448
5: high. Amagi kunde kwa sewa ingi chutkiti duga nota olongi bende kap kiru wakufundi wali magenyu.
8: Wee di kini men.
5: Yee.
8: Wa muna wa kilimen
7: kicho mege
8: kapiru waga niwe kilimen kumi mama kwana nga kukunga ime tapke nilu wii kwana kaka kutam kukata kapiru waga uwe kilimen kule hii kule kaka kitaru wane kapiru waga inge mama niwe kilimen kiki tunisiki siya atako ako tindo loo kwa ingi wakano kilimen
5: kiko siri na zate stai nye
8: tindo loo kwa inga nge mama ini dai ma ta ke ne tinya mama ni we kili men go go go we win gi go ngete ni jo mu we gi mu tene go mi pom tri
5: he he
8: mi tene ni tuul wa ta sa su ro we kili men mi pom tri ko so na go mu ten e pom tri go go go ma te do ma te go ngete ni ota ro we kili men
5: he
8: he ni ngu ni an me go to bo ni we ro le te yo te ni ta ga tu gi we kili men
5: he
8: ta ga na go ta ro won great we kili men
5: Fundi atar credit ka inge jenge la inda ke gas kele kele lenga le ne
8: eh
5: eh testa eh ge mo eno fundi
8: eh kada wa gire ta ma ne kingo ne pe ne kingo na go mu te bondri we klima
5: eh eh
8: kingo mi tanga ma tan ne kingo mi wa go ma te ta go ni tan ne ni ke to gira go ni
5: eh eh
8: ni ne ne ma ta ta ngwa ni le ke yo de ni ne wa do mo a tin kila si to yo go go ni
5: eh eh
8: te bi e mi te o so i fu e ri kwa na go na ne ki ba go le go mi te ne o da ku bi go de ke ke mo ita we klima gi go mo ita te ta go go yo tu e bi u
5: eh eh
8: ne go to ngwa ni go le ke yo de ni ni tanga mu ne ki ta ga ti go mo e go to we klima
5: eh eh
8: bo to e ma ma na tani ni wiki man ko luwa ba ma ko to ngona ji ko la ke yo de ni wiki man ko manda e ko ma ko manda e ko
5: he he
8: e ko ni ko ka ko ma ko manda e ko ti ki man ko pun ma de ma de ko na ta we di ka ko we di ka we se ti ni lo ko e ngan we
5: he he
8: a ko ni na ko to ngora tan me ri wiki man mo ti na de ki ko ra to ngora
9: kwaninino.
5: Hehe. Alek yon jemiten gab kirwok ane kibende sobit keat conference kibende sobit keat kibwe kiotan jibasi mwishik tugul ase kobit ke ngolol jine en betap wain lakini yon ato conference kibwe tani basi mwishik sobit kirwok
6: MOFM ni ko kap kirwok en MOFM kirwochi agitigon nige asige nyoru walutik chebo uinwek chebune gimugul met kap kirwok en MOFM
5: aleko jone tarbarola ane ato conference ene ato sarbe kumi biki wakumwa gelene
7: Kagamwa gele induge number 2 boxi number 2 iwe komi 17000 go itibik pola genga kono big 150 kingolole boxi number 2 in sokomurwa
5: ehe
7: running ya kitcho boxi number 2 iwe ke ya 17000
5: kogeat kitcho number gap
7: number 2 kiyote 19 shillings ago isiling tip tip
5: pek yani itinya na yani itinya 40 shillings iyote safari show ngagi waga 17000
7: just imagine ngagi wagun go kwa mpesa
5: tawogi be di boxi number 2 ago bi ke boxi number 6 kimi boxi number 2 yote leo gile che kondoge ni
7: Chill *448#
5: Ama ina miyo toko mye
7: *448# Aginde okay
5: Ichile
7: *448#
5: *448# Agiwe namba ngapi
7: We boxi namba Duge namba 2
5: Awe nita namba 2 Psalbe
7: Yes
5: Kuka kumagele Chine cho kine nita Ichutu kutune ningu Namba bike jutu en 513 Ketor unja guge miten ngapi Kiru wagembe tabwaini
7: *448#
5: Alabri bai, yotwe gap kirwok.
10: Emo negle, Max Salve.
7: Kicho mege.
10: Oye, nga alena tarete madam nyanda na.
5: Mm-hmm, tareto.
10: Ameja ale, kinga kinye imi, tukoy in ifonteri, kukoy vietin jija otakoy gararan. Ako, betene sugulit, ako, mutu na lingway. Taitya nguna tabi biko ingwae mato maganen ki au meten kai wege kala wa mutun tugi gabo wanden ko le i reflection in jebane ki jotak no ochita ne magara amu si tanam la kwe tat kito kai bete woron subur atyo bi ko matri yan itambo ni leja bi ose ngungi den mi telaga mu ati ke tambo e chibu ete chwe ge net we let we stay in gori jage mengi se tyo ngona ge lein agorang na ta kirat karam amma ja tem ko lagi to apa ko to biju to na mama mangen sal terus ki to ba
11: jamge na ni sal ro mu ne
7: ki jamme ge
11: a bua ki ne ale in lagi le gira to mu ju ra le ga ale ki wa ga le ra ge gira kana ga le gi le lia Ugama je in lakwana tu no, uga kirwa gini tu. Anak uga bayar pun pasangan tu berat tu na belas ini no. Gucci berat lakwana tu, amul lakwana tu, gumi konyuan itu. Aku tinggal di sana lawan. Kalau si mama tinggal di konyuan, kalau si mama tinggal semasa ni berat lawan jatuh jatuh. Ugama ni.
5: Kongoi, missing barang ni acan. Kongoi. Ingin nyuruh barang ini dah. Alih cahaya bateri.
12: Jamne lepas salve.
7: Kijo mege.
12: Abe bane ho, ekapi uga jo demo to era kwa no ne git ta ene ona makosa ne ko ya wiro ne ta wi ko bu na kwa ta ba uso na kwa de ne ki ga mutwere.
9: komuita kunyo kobarta sandet en gaa omrobot yolino mosibati lakor yaki obwaromwa amale lakwanon ngeet kityo oigeri zile kakoime chichoni mwae kuchita mara kukima kongke sikiku kule kyo kende tano aini kai inyo nanyak lakoyen aini mbuno lachungu nani mwane rive lakochu mguni inyo ikachi sikinde mkura masikiet eni reyona akuki havana kilemo ngo barkyo nyamu mati na mu amu
5: ngoi
9: akira ime ke kabisa ina ngo chukendo atiki chukri inyoru ngo ila na kilemo inyoru batono zata to aptoi mucho skotu nare ne to ne matinye kot anani inyoru basi ila kwe kitu matinye otkot matinye rabu ngo ken matinye di age tul ako mutu lako no wadi imutu wanyo gaine kumetinyo otkabu ngo ken metinyo ngukta nebo kuenda kabisa
13: Big up Kolenjin, onge beta, ongi gile gosir betu shegana.
14: Deb sinai, lutok inagen, unai much ites naer.
15: Kumanchu karake gundi kesoba, yomi mache chito, mami achai wetu yini. Kini tarite gebe tau genagi ni sera chibanu, kui vige banu.
16: Ambra pishak up campaign, lakini hii, ngwaid mwisho nagibira kura.
17: Mebe tagili.
16: Mebe tagili. Maite ulegiri ile, mibaisho na kimeja sinyo kusaru.
15: Ngaleke gini tinyu, ngaleke eje ni mokpongu, ngaleke te jivich, ngaleke te jago tuju damenge.
18: Ongitube eme karna, wajula, onge nga alwoyitu, kejube emo ni tolosho.
14: Tepsi na ing Emo FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya.
5: Abwa tuni ni atungo sipa kwa lga mnale nse taingune nekita kingege bendi kebeta na utaniba kwa semifinal timi je kechi ngo tuitos K24 TV, K24 Plus, K24 Digital go Muse of it kwa nalaise nune top square ase ninguni une prediction jibo rishatan tukul na utanese mwele dunia kiwa crowd tuko crowd na K24 Live starts

0: FM.
1: Ing Lokichogyo in your region 87.7 FM.
2: Mesas Kap Kasan Amairugo.
3: Lokichogyo.
4: Janatan kimiga kirwa kimigirwa chi kimige tganige ne ilejin metwa ni nyoro bara inda kore na tan nyum nyum asigabit kirwa itugule ni aratan gije to conference agitinga leo ne mai mai ni aratan e mai ni asigabit kebe pamoja en beta bride basta Emmanuel
5: jamge ingile mo ang salbe
2: kija mege pasta
5: amma e amma to go gi piata fancy la kwanon amma che go nge makke chakta ogo tinne magi tere ji onga gi so ji go ga gi so ogo jamme ge bi chong rain daba amma che to go chen si gi gi ko wai chu ga bi sa sigera yonga ge ra la kwanon ko be gu gi ne ngwan amu ma to ti we i ti be se gu chi che chom do samu ga le che ga chom nyo ku chot je gu a genge e mengo te ta genge ago ywe gi ne gi mo gi le ago yonga ge ga genge ke ge le ogero ni mi ne tia en miengi do setu cho en yam da ta genge ngo miengi njo bi cho magi magi to bi cho lakini ngo wa gi to sigera kongo
2: kongo kongo yi pasta Emmanuel
4: asanja
5: kwa salwa kile mo mo na studio
2: kimi wal soja
5: he ina mo ila kona kile mo
2: wai
5: mo na la ko nya ko bura ko ngal sa sa ko ko shi mo mi ado sir ge sa ya yo mengi ji ko kasi la ko ge ru la la ko Gogo di bona na nyana go wendi kwa nam line boya kile mo salo mat ko mata boya da mat ko mata lawo kiso go nyana za go era go muita go to giko ki ala kwa ni gulu gi wi le sel salo kile mo gi mata ni sukul ko me go we wakta la kata vida gi go ngo me sukula kata vida mo go una go muita era la kwa no o ga nyana ta sa sa bet ko go ni to ene to so mo zina
4: ongo e jazva ta semen ba
5: na
4: mi ha
5: ilma Egatuan jo kaenda bana lono.
2: Aja mege.
5: Acha we salte igere gina muane ma kamino aniwe.
2: Wai.

0: Kangigoji 21,411.
1: Very good.
0: Mwecheche.
1: Ijili kityo sita.
0: Kero kukure ngoni?
1: Angeline.
0: Angeline chepkurir teigut. Kagiwe kirapeshe ki.
1: Kagiwe ki. Aja kaiteshi ya kote samuin. Gibuti nga.
0: Poisi cha tanyu nge me mamiro. Angeline, Angeline chepkurir teigut. Kagiwe ki 65 shilling. Kata gile kagari kila nga lo.
1: Masire siling tiptem. Amas sirguni sinta manak sokol sintiptem ala sinta manak sokol
0: chaglin chirotich
1: chaki
0: kagiwe kya kana to kuki e
1: jaki kagiwe kigele oye nam noy siti sete okay
0: kailam kumnye kumeje kebwane ketinye chita na tanba 1300
1: amagi testa goroni une ne linyo
0: ne liko kagiko aji 11,862 Kongoi nyeneli. Ata gile geri takinyo le mituku ki gararanin.
1: Iji le kityo star.
0: Karga kyorwe na kikure Barnaba.
1: Barnaba.
0: Kimboy Bor. Oye wewe. Kajili le kidogo yewe. Kakiwe kunduku ku.
1: Yewe kigele.
0: Oh, kako nam dino. Kako nam.
1: Mwacheche.
0: Barnaba kipke Barnaba. Oye ka.
1: Mwacheche.
0: Ako tuwe yewe. Karga kita na kikure James. James Kiptui. Kigen. Agane koga kiwe kuna kinye. Paishie cha tanyo nchake keme. Kata kile kakuri kiju kabisa. Yeah. Yeah, ne.
1: Iji likti yo star 448.
0: Ash. Star 448 ash. Kata reisi kwe. Nkwa reisi kwe chita rapishie jo rapto. Ona msimbo sheko. Amita kike mtukul kabisa kiti njina. Kaina msime ete. Nkwa reisi kwe chita tukujo. Star 448 ash. Haya, tuende kazi. Ira. Yale mbe. Mate iwe, mewe olimpikin bi. Ira, tebe yutai.
1: Ibege yuli.
0: Iye, nata amune zikere kakande jebiyoso gari gurge. Ira, obwa yu gari gurge.
1: Ongeriki gari
0: gurge. Ongeriki gurge eto.
1: Nge tebe kwenu ni
0: gurge,
1: garibu ya gurge.
0: Iye. Tebe ye pinchar yu gole. Agi temchu ku yamaji ingyan ku ka gole.
1: Ye. Temchu ku yage meji eje gole.
0: 448 ash. Agi 11 kicho. Pugisit nata negere ile. Oye kenu.
1: Oye kenu.
0: Ako yukora.
1: Kenu. Kenu.

0: ni anyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, akaibchi ni tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut. Kewir mesenit batai.
2: Upunji ani tunakuja yo yo.
0: Meja kesom kejarnek koyan koy mungaret ako buasit nende level rate aso koy mungaret nyota muto urda level rate kesi opportunities sejang cegi buaku buata buka kuwale low rate koy exit kie meja kesom neranek tukul koyan obua koy mungaret ngoto na mungaret agat tukul ako na gule population ni mid rate ni grow ni ko market ni ready meja kitegi le ongi ay mungaret ngoto na kesom uriyet tukul gila buwa low rate nota goipchi tigiti ni boy boy FM aso na ingalai kejang poli gaya itu mungaret.
1: FM, Song of the Hour.